ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A hona tjhelete. A o kgole sharp mfanaka, a o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mo mo tshisa.

ubese kubulisa ngoba wala bana semya hota ase bona ngathi kubaliwe bulala.